Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: ya yi kira ga gwamnati da ta ƙara kare manoma da makiyaya. Arewacin Najeriya ne ke samar da kusan kashi 70 cikin 100 na hatsin da ake nomawa a ƙasar, wanda ake amfani da shi a gida, tare da fitar da wani ɓangare zuwa ƙasashe makwabta na Yammacin Afirka. Jam'iyyar Prosperity Party ta Prime Minister Habasha Abi Ahmed ta sake samun gagarumin rinjaye a Majalisar Dokoki a zaɓukan da aka gudanar a wannan watan, kamar yadda sakamakon da hukumar zaɓe ta ƙasa ta fitar a ranar Lahadi ya nuna. An dai tsammanin jam'iyyar Abi Ahmed za ta mamaye zaɓen lura da yadda jam'iyyun hamaya suka rarrabu. Abi, wanda ya zo kan ƙarakar mulki a shekarar 2018, biyo bayan zanga-zangar kura da halartar jama'a da aka yi da tsohuwar ƙawancen EPRDF da ta daɗe tana mulki, ya kafa jam'iyyar Prosperity Party a shekarar da ta gabata. Jam'iyyar ta lashe fiye da kashi 90 cikin 100 na kujerun da ake da su a zaben Majalisar Dokoki na ƙarshe da aka gudanar a shekarar 2021. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta bayyana a baya cewa an gudanar da zaɓukan ne a cikin wani yanayi na ƙalubalen tsaro, musamman a sassan Oromiya, Amhara da Tigray. Masu zukar lamiri na cewa ƙasar Habasha ba ta taɓa gudanar da zaɓe na gaskiya da adalci ba. Duk wanda ke kan mulki lokacin zaɓe koyaushe yana yin nasara da gagarumin rinjaye. Bayan zuwansa kan mulki, Abi ya samu nasarar bunƙasa tattalin arziki cikin sauri, mafi yawanci ta hanyar ayyukan gine-gine da gwamnati ke jagoranta da kuma ƙara fitar da kayayyaki kamar gahwa zuwa kasuwannin waje. Sai dai, Bankin Duniya ya bayyana cewa Habasha har yanzu ta dogara da taimakon ƙasa da ƙasa, kuma kashi 43 na al'ummar ƙasar suna rayuwa ne cikin talauci. Ministan Shari'a na Afirka ta Kudu, Mamaloko Kubayi, ta bayyana cewa adadin 'yan ƙasar Malawi da ba su da takardun izinin zama da aka kora daga ƙasar ya ƙaru zuwa 5,000, yayin da hukumomi ke tsananta ƙoƙarin shawo kan fargabar da ke ƙaruwa game da shige da fice. Kubayi ta ziyarci wata cibiyar shige da fice ta mayar da mutane gida da ke Durban a ranar Lahadi, tare da mataimakiyar ministan harkokin waje Sandy Moroka da babban jakadan Malawi a Afirka ta Kudu Stella Ndau da kuma shugabar 'yan sanda ta ƙasa ta Riko Puleng Dimpani. Cibiyar tana tantance 'yan ƙasar Malawi da ba su da takardun izini waɗanda aka raba da mahallansu kuma aka mayar da su ƙasar su ta haihuwa a daidai lokacin da ake tsananta bincike kan shige da fice ba bisa ƙa'ida ba a Afirka ta Kudu. Yayin ziyarar duba ayyukan, Dimpani ta yi gargaɗin cewa hukumomin tsaro za su ɗauki ƙwararan matakai kan duk wanda ya tsunduma cikin ayyukan da suka saɓa wa doka yayin jerin gwanu ko zanga-zanga. Ta ce rundunar 'yan sanda ta samar da tsare-tsare na kiyaye doka da oda, yayin da ake ci gaba da samun zaman ɗarɗar game da batun shige da fice. Dimpani ta tabbatar da cewa hukumomi suna da isassun kayan aiki don shawo kan lamarin, kuma za su ɗauki mataki mai tsanani idan aka keta dokoki. An samar da tsare-tsare don tabbatar da cewa mun kiyaye doka da oda. Idan akwai jerin gwanu, idan aka keta doka, za mu kasance a wurin da yawancinmu don tabbatar da cewa mun aiwatar da doka. Saboda haka, muna kiran da a gudanar da jerin gwanu cikin lumana, muna kiran a bi dokokin wannan ƙasa, in ji ta. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta kuma sake jaddada ƙudurinta na ci gaba da kiyaye kyakkyawar alaƙar jakadanci da ƙasashen Afirka, yayin da take hanzarta aiwatar da tsarin mayar da mutane gida. Irin wannan mataki daga Pretoria ya fuskanci matsin lamba na jakadanci daga ƙasashe da dama, waɗanda 'yan ƙasarsu abin ya shafa sakamakon zanga-zangar da ta mayar da hankali kan 'yan ƙasar waje da ba su da takardun izini. Mataimakiyar ministan harkokin ƙasashen waje Sandy Moroka ta ce Afirka ta Kudu tana tattaunawa da abokan gaba na shiya-shiya da na nahiya don magance ƙalubalen shige da fice da kuma inganta tsarin zirga-zirgar tsallaka iyaka na halal. Kuma muna yin duk abin da za mu iya yi don tabbatar da cewa mun yi amfani da tattaunawarmu da waɗannan ƙasashe a matakin ƙungiyar cigaban ƙasashen kudancin Afirka, wato SADC, da kuma Tarayyar Afirka. Moroka ta ƙara da cewa dole ne ƙasashen da ke cikin ƙungiyar su yi aiki don daidaita zirga-zirgar al'ummarmu daga wata ƙasa zuwa wata. Jami'ai sun ce haɗin gwiwa ta hanyar ƙungiyoyin shiya kamar ƙungiyar SADC da ƙungiyar Tarayyar Afirka zai kasance mai muhimmanci wajen magance ƙalubalen shige da fice da kiyaye alaƙar jakadanci a faɗin nahiyar.
1: Gidan rediyon Muryar Turkiye na tare da ku a ko'ina, a kowace rana, a kowane lokaci.

Masu sauraro, barka da warhaka. Sunana Siran. Yayin da labarin tafiyata ya fara daga gabar tekun Bahar Rum mai dumi zuwa kafafin tsaunukan Taurus masu sanyi, yanzu hanyata ta kai ni zuwa ƙasa mai albarka, tarin tarihi da tebura masu kamshi. A wannan kashin zan kai ku zuwa birane biyu masu kyau a kudu maso gabashin Turkiyya waɗanda suke ɓoye a cikin nahiyar Bahar Rum, wato biranen Usmaniye da Antakiya. Wannan ƙasa ce mai ban mamaki, a gefe guda akwai shiru daga tsaunuka, a ɗaya gefen kuma kuwar wayewar kai da al'adu da suka shuɗe cikin tarihi. Kowane titi da na taka yana buɗe wani labari, kowane abinci da na ɗanɗana a nan yana ɗauke da sawun zamanin da. A cikin wannan kashin za mu kwana ɗaya a Usmaniye kuma mu kwana ɗaya a Antakiya domin gano kyawawan abubuwan da ke waɗannan birane. Ku kasance tare da ni, mu yi tafiya tare cikin sawun tarihi. Idan kun shirya, yanzu za mu hau hanya zuwa tasharmu ta farko, wato birnin Usmaniye. Usmaniye, inda zan kasance baƙuwa ta tsawon kwana ɗaya, ta tarbe ni kamar wata kusurwar salama da ke ɓoye a ƙafafun tsaunukan Taurus cike da kori. Da gari ya waye, yayin da sanyi ke yawo a sararin sama, na juya hanyata zuwa wuri mai ƙamshin tarihi, wato birnin Kastabala. Kastabala kamar waƙa ce da aka zana a jikin duwatsu. Yayin da nake tafiya kan titunan mai shingaye, ina jin sawun dubban shekaru da suka gabata, na zauna a kan matakan gidan wasan kwaikwayo na da, na rufe idanuna, na fara hango taron jama'a na zamanin da. Sautin masu sayar da kaya da sautin kiɗa yana tashi. Yanayi da dutse suna haɗuwa da juna a hankali. Shuke-shuke da tsuntsaye da ke tashi daga gine-ginen da suka rushe sun sa wannan wuri ya zama ba wai kawai wurin zamanin da ba, har ma da na yanzu. Daga nan na nufi ganuwar Toprakali wanda ke tsaye daram saman tudu yana kallon fili. Ginin da ya samo asali tun kafin zamanin daular Usmaniya yana ɗauke da alaman 'yan Asiraya da Romawa. Iska tana busawa cikin katangar dutse, tana raɗa min sautin zamanin da a kunnuwana. A ƙasa kuma filin Jehan yana shimfiɗe kamar tabarma cike da launuka, iya kallon ku. Wajen azahar na ji yunwa ta fara kama ni, tabbas inda na fara zuwa shi ne wurin siyar da gyaɗa. Ɗaya daga cikin abubuwan farko da ke zuwa min rai idan aka ambaci birnin Usmaniye, ɗanya, gasasshiya da niƙaƙƙiya duk sai da na gwada kowace iri. Wannan ƙaramar tsabar ba wai kawai abincika baki ba ce, wani ɓangare ce ta tattalin arziki da al'adar birnin. Bayan haka na haɗu da kwambe na nama, wani sirrin farin burodi da aka cika da ƙananan yankan nama da kayan yaji, aka gasa shi a hankali a tandar dutse. Sai kuma kebab na hanta wanda ƙamshinsa ke tayar da sha'awa, barkono, albasa da burodin lavash mai laushi. Komai yana wurinsa a teburin. Idanuna da zuciyata suka cika da annashuwa a wannan lokacin. Yayin da yamma ta yi, sai na fara tafiyata zuwa tsakiyar birnin. Kan titunan akwai ƙananan shagunan masu sana'a da aka jera. Mutane suna gaishe ni da farin ciki. Hasken faɗuwar rana yana taruwa a kan duwatsun da ke shimfiɗe a ƙasa. Na zauna a wani shagon shan shayi, a hannuna akwai kofin shayi mai ƙamshi da tururi. Ana ta hira a teburin da ke kusa da ni, fuskata kuma cike da murmushi. Usmaniye ƙaramin birni ne, amma ma'anar da yake ɗauke da ɗanɗanon da yake bayarwa da nutsuwar da yake bayarwa tamkar wata babbar taska ce. Ko da kwana ɗaya ne mutum ya shafe a nan, yana zama a cikin zuciyar mutum.

Da safiya ta yi, na tashi na fara yawo da sassafe. Bayan sanyin safiyar Usmaniye, rana ta fara dumi a wannan lokacin, amma da hasashen da yake sanyaya zuciyata. Yayin da na leƙa ta tagar motar bus, hanyoyin da ke kewaye da bishiyoyin zaitun da na lemo sun kai ni zuwa Antakya, wata duniya inda wayewa ke haɗe da tarihi da al'adu. Antakya ba birni bane kawai, littafi ne na tarihi da aka ɗinke cikin ginshiƙai da duwatsu layi bayan layi. Alamomin da suka rage daga zamanin Romawa, Byzantine, Seljuk har zuwa Usmaniya suna nan har yanzu, suna numfashi, suna taɓa zuciya. Da zarar ka taka ƙafarka a cikin birnin, za ka tsinci kanka a tsakiyar zamani biyu, a tsakiyar zamanin da da na yanzu. Tasha ta farko ita ce gidan adana kayan tarihi na Hatay, wuri ne da ke ɗauke da ɗaya daga cikin manyan tarin zane-zanen mosaic na duniya. Wannan gidan tarihi ya burge ni yayin da nake yawo cikin ɗakunan baje kolin kayayyakin tarihi, labaran tatsuniyoyi, soyayya da yaƙe-yaƙe da aka sassaka cikin duwatsu suka fara rayuwa a gabanin idanuna. Kowane zanen mosaic yana ba da labari a hankali, murya mai haƙuri daga dubban shekaru da suka wuce zuwa yau. Waɗannan labaran, waɗanda aka saƙa ta hannun lokaci, ji ne kamar sun shiga cikin zuciyata kai tsaye. Bayan na bar gidan tarihin, na juya hanyata zuwa masallacin Habib Inijar. Harabar wannan wuri mai tsarki, wanda ake cewa yana ɗaya daga cikin tsofaffin masallatai a yankin Anatolia, na da yanayi da ke kawo natsuwa. Daga nan, sai na nufi cocin St. Pierre. Ana ɗaukar wannan ginin da aka sassaƙa a gefen tsauni a matsayin wuri mai tsarki, kuma ɗaya daga cikin majami'u na farko a duniya. A wannan birni guda, sautunan kiran sallah daga masallaci da shiru mai tsarki daga coci suna rayuwa a tare, suna haɗuwa cikin salama. Wannan shine ruhin Antakya. Akwai alamomin addinai guda biyu akan titi ɗaya da ɗanɗanan al'adu guda uku akan teburi ɗaya. Doguwar kasuwar Antakya kamar wata ƙofa ce da ke ɗaukar ka zuwa wani zamani daban. Yayin da nake yawo kan ƙananan titunan da aka shimfiɗe da duwatsu, ƙamshin kayan yaji, sabulu da kayan zaƙin kinefe da ke fitowa daga kowane shago suna cika hancina. Masu sana'ar tagulla, masu magungunan ganye da masu saƙa kafet, kowa yana cikin aikinsa, amma dukkansu kamar masu adana lokaci ne. Na ɗanɗana zata a wani shago, na ji ƙamshin sabulin Laurel a wani. Kowane lungu yana buɗe ƙofa zuwa wani launi, wani sauti da wani labari a zuciyata. Yayin da lokaci ya yi na cin abinci, sai na tsinci kaina a wani teburi da yake cike da kayan daɗi. Abinda ke gabana ba wai kawai abinci ba ne, wata babbar liyafa ce ta al'adu. Tiren kebab wata fasaha ce ta dafa nama mai laushi da kayan ƙamshi da kayan lambu a kan tire. Ana gasa shi a cikin tandar dutse, a gefe kuma kebab na takarda na ɗaukar hankali da yadda ake gabatar da shi da kuma ɗanɗanansa. A gefen teburin kuma akwai hummus, salak ɗin zata da man zaitun da burodin barkono. Kuma tabbas akwai ƙarshen daɗi a kayan zaƙi, wato kinefe, wanda ake haɗawa da cuku, wani nau'in kayan fulawa, kadayif da ruwan sukari. Yayin da rana ke gab da faɗuwa, na juya hanyata zuwa gaɓar kogin Asi, kamar yadda sunansa ke nuni, kogin yana tafiya akasin hanya. Ruwa yana gudana kamar yana komawa baya. Yayin da rana ke faɗuwa a hankali, sararin sama ya yi ja, tattabaru a bakin kogi suna tashi. A wannan lokaci, buri na ɗaya shi ne, in ɗauko wani yanki na wannan gari a cikin zuciyata, amma a lokaci guda in bar wani sashe na zuciyata a nan. Barin Antakya ba abu ne mai sauƙi a gare ni ba, saboda a nan ba wai kawai abincin gargajiya na ɗanɗana ko wani ginin tarihi na gani ba. A'a, na ɗanɗana tsofaffin al'adu da zaman tare da ke sa mutane su zama ɗan adam. Kuma wannan al'ada ta mamaye raina duk da cewa kwana ɗaya kawai ne a wannan birni. Masu saurare, na kwana biyu ina numfashi a cikin nutsuwar Usmaniye, sannan na ɓace a cikin labaran Antakya masu sautuka da dama. Yanzu hanya na kirana, kuma tafiyata za ta ci gaba. A wannan karan, inda na nufa shine wani birni da ya shahara saboda abincinsa, wato birnin Gaziantep. A cikin kashi na gaba, ina fatan sake haɗuwa da ku akan teburin ɗanɗano na musamman da tituna masu ƙamshi da ke ɗauke da tarihi.

ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.